0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bungyo lumo katen la lera ni be mafi. Lugun du frume gwerugu le madigun bali le buidubwe. O misi abola lun lidu helwe igen Jesu Kristo mama lani go bungyo. Ani ha uga nu le hagan bube luma ge frume ti dan. Lugin si egua wama wama go. Ma un lumuti itra wama kai kain. Le meha lani go be mafi. Aba lafaru ni lamule. Kage wege lafare. Lugun du riba la meha le la digu be kain, ani bui ti le la digu be la mole. Ni du he yunu, mawari da ta hanigi ahan ayere gu da hon lani gu bo. Sigi hadi wa lida ge owe ni lun lidun I bagari, ani subu di wa muti lira, lugun du insi ati ya wa du he yun loe ge Jesu Kristu wang. Le misi ha bote hilanyu meme gili. Sun le iyere ha bobo e lun libiri, gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago. Lunu tikinyeti waharu lunu vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi aba grigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti, ita lubagia anihe ila isi ani tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu, maulumuti, wayumaru rugula visi habu. Lumuti, abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadigubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie, wasandira gungongwa, shaurunyu ligibuge buingiu. Ahu hamuga ishiga wanigi, Duru wawago logo somkate, weri timati buingiu sigu ta wanigi, lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari ron wanigi duru wawago, niduhe ino gayarabe wajabi indigibu gion buingiu la uvemenigi inluago. Logo lichu kubay la sunle, wamuri habo ilu mawon, lugundu gufuli hadiwa la u lugumadi, ani adiga wamale le awwe lagundara. Lugumadi buingiu, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru, luginye, Insego wama wama gua kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Ha gufuli ribali lao luguma din buingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe uon.
2: Primera Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, insi eti anu, mafinya era huma haun sun ha arinya kubanya logo, Bwingi ula adimur habai hayumu lugugi. Houcha humanya lun harihini ahin sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geeti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya guti logu kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihin sifri sandu lida. Ahin tile arinya guti logu iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia, uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lige sifri le lida ambu I grigia ligi. Agan batin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubo wag. Nirahunyu, lani gubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti nya agi. Lugundu, gabafu timati sifri sandu le hida ambu, sigu lao lani mafia sifri le hada ambu lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile harufu dahaboy. Lige lebu boy, hagaabu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingiu, hagaaba lumutiwa. Le mama boy lani gubungiu, mahati lagaabu ni. Italalinya luboyiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ete inu, lunti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma ge buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu

0: lumoti buingiu visi nyelu la ulona hani lira ule abar guti ubo wagu kapagari wa mama magali dagi ani ha isi ani bay mama logo wagi la hisi habu bay lu buingiu logo ligi la hisi habu bay wo abar lona hani lira ule abar guti lu longwe lu lebu na me ferudu na wala wafigo nidu heinu hisi atinya nu ahi hisi ediwa lu bay lu buingiu itara Lunti ginye hinsi ego wa maa wa mawo. Uwe gili ni yaba arihiti buingyo. La usun lira. Ahwa hinsi ego wa mawa. Anihi buingyo wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na gubay. Lun buingyo. Aniha lebu bekayara la. Wachoru ni logo. Lidanya diwa la aba luma buingyo. Ani lidanya la ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu. Wong. Wagia kwana rugu ariha wa maa lilirao buingyo. Arinya ka wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingyo bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubai luago lirao la buingyo hesusu la bakari dunya lida buingyo. Ani la bakari dunya gine buingyo lida. Itara linya wayabuin asubu direi luma afinyera logo insinye wa maa lun buingyo. Isiani buingyo. Ani le abakari dunya lida isiani Labagari dunya lida buingyo. Ani labagari dunya ginye buingyo lida. Italalinya wayabu ilu hisi nye la buingyo uon le gumuti. Aba me manufute dun wama lida me lueyeru aguseroni. Ladiga wabagari dunya la ya ubowo gukaisi Yesu Kristu. Nye lumuti hisi ani uwate anufude. Buga lumuti hisi ani tima tima ati anufude. Ladiga barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigye. Uwa gili rigu linya hinsiyani le tima tima ti lida. Hinsiyati buingi uon la diga visiyan du lufrumi. Ahi ngariya ga abagrigia hinsiyati buingi unu. Ani misiyati libiri lun jaya ti grigia ligi. Lugundu ahi misiyan luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyambay gen hinsiyala buingi ulun le marini luboye. Rula li kristu gumadi le uon le hinsiyabuti lu buingi u Lun tiginye isi ala libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
0: Sun hafinye banya logo Jesus ulan Kristu bay, age lirahinyu banya buingyo. Ani sun ha hisi habu banya lun aba uguchi, hisi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hisi ala buingyo won, ani adiga wamo ile lubay bay, hisi nye hama ginye lirahinyu, Buingyo won. La digun wale lubay bay buingyo, ligia isi habuni bay lun. Ani mere ngote la gufli runi wa lugumadi. Lugundu sun le lira bay buingyo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi luogu ubo won. Le afinye bay luogu hesusu la lira bay buingyo, ligira gunye gayara la ganyi run luogu kata ilani na ubo. Yesu Kristu, ligia nyumbu bay lauduna luma hito. Mama rigu lauduna, lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti loo kata ile. Ligi arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu duna luma hito. Ani lida anyaba iru wa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubay grigia. Lun titima ati lubayti. Veresibi runi le larinya gubay buingi guana rigu logu lirau la Yesu Kristu. Le afinya ti logo lira buingyo, choru lumuti tida la nigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingyo kama jete, lugundu mafinye la logo le larinya gube buingyo logo lira. Le larinya gube buingyo, logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani, lida agien la lira liabu ibagari ligi. Le anihi boy lira buingyo luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi ti le, Uwa bay lira buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburi hanyi kata ile hon, kukuya le afinye bay luago lira buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa luago buingi u, lugundu subudi wa muti luago aha wala amuri ha furume gwarugu kate, kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subuti runi logo agamba lani buingyo wafuri yedun subuti wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahin ariha aban grigia logo, la dugunya la aban libiri aba figo, le mama lani na oveni, lun ti la furi idun lun buingyu. Aba lichugu buingyu ibagari lun grigia ligia. Anihin figo lani na oveni, malati lo la furi idunu a lu buingyu logo figo ligi. Sun uribani figo, gama lumo, mama sun figo, lun lani na boila oveni. Subuti omuti logo grigia la le, anugu balin buingyu kaisi lugu chili, Maibuguti lidan figo, lugun du konugi lumuti lirau buingyu, ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti omuti logo lani gu wama buingyu, logo labugen yanu lan lubafu mafia sun a lani gu banyan ubo. Subuti omuti ginye logo, nyibu halilan lirau buingyu ubo wagun, ani ruha lilan gufuran da wun, luwa subuti runi buingyu le tima tima, wabagari dunyan le tima tima lidan aba luma buingyu, kaisi lidan yendi walan aba luma lirau. Le Jesu Kristu boy, le ye buingi boy le tima tima, le gie ginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta, luma hon birahunyu. Hinsetu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afaluru balin Kristu. Hinsetu ginye hon sarago. Hinsetu won laduga, inaru nile tida bay wanigi, ani le lun bay wama bayla, sun ata. Binilo buingi uguchili, luma wabure me Jesu Kristu le liru uguchili. Ruha maime, areini, Agute me habo luma hadarangi lun, un lita inaru ni luma isin haboni. Onwe bunugunda, lau nadarirun hadagen birahunyun abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lungwa bagaridun. Gweton te nitu, ayumara gwatuna bun lun insiye guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habay bun ligia meme le wama bay luma ge furumi etidan. Mini la isieni lungwa bagari du segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagari du lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Anyaha in sarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bay, ligie lege bay, le lagani bay Kristu. Koniku huma hawai. Loi heferi diruni le nyugui boy hun lida agen huwa digmari logu Kristu. Resibi humay me afaye ruaha da yarugu boy. Furume gwarugu le adira iruti ani meredati lida larufu da han Kristu uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau larufu da han Kristu anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe achili raba angrige humo mama lau arufu da hani le Meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingyo itarala.
2: Turu aligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyugara da tobun, numada gayo, le hinsie bainu le gumuti. Numada hinsie tinu na yumura gu lubu ingyo, lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi eba, itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Jesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uara goluma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dan le nagambu, logo habagari dunya la niranginyu uara gua luma inaruni. Numada, hinsieti nu, buiti bouserun, lidan servi duni le badugubai, hon waduhenyu luigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abaguda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, Idero ko banya laule emeke rubai. Luhasigiruni Hawaii esun lida abai gaburi le auti lagunda rabungio. Furitinya luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibide habu banya lubungio. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida la purichi honua inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubai tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din luilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni yamu. Aeresi birutinya aba labugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala reboi hempulu uribati le. Adiga wamoi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inarini logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi humuti logu inarini la le warinyagubai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi, mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
2: Kata ilebri larufu dubai bungiu, luhuan, capítulo, aba. Anihabri kata ile larufu dubai bungiu, lu Jesu Cristo, lu la suba delegada ni hon lanigu, kata ilebri lumba ila susere du madise, subudiga dalali Jesu Cristo kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du nilu, ariega lali huan inarini, lausun le larihubai, anigefeti luago lugano te bungiu, le meme la choro rubai Jesu Cristo, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu adaga hage gasu lau kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huang, la burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima bai lumage lubara gen lagumiseru da. Vima ligi ya gueto ani Lelo bayi liabi, luma gien hama gien sed zifirigu ha ligib ge banyan lala na laruhi. Luma gien Jesu Kristu, ge fendi le gunfuli bayi, le furumia bayi asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowagu bayi. Hise tu walu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudun lulubungyute, le meme lugu chibayi, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bay sungrigi. Ibni gie hafaru bali. Hayahu ba sungrigi hau bowa gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bay luma omega. Lahuma sehaluma lahuma chagule sun kate. Tinya la yin ubungi le sunti kapa. Le mima bay luma ge lupare ge lahuma serunda. Mima ligie guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungiu. Sufri hadina uwara huma luagu Kristu. Resibi hadina gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi patmosu. Luagi na puricheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifirisandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligianu.
4: Aburga bai sun le barihu bai. Aba me bonga hanu kara da tugu ya hong tila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
3: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. rain ti lumala li kai li rain lei bugu duna wairiti. Nyeye no sedu waruguma li da lohobu le longere. Nyeye waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amir heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali aba naburu halubadu lugudi kamahi lade. Gamalumu aba laguru na lau lohobu le longere aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba au furumi ya tibai au wabumu honi. Anile wima bai hilatu na meha. Gamalu mwagwe ton wima atina lunsu da. Anihi ligeli owe ni numa. Luma ligeli fulasu le nyeha bai hilagwanyo. Aburu hapai lupai itile barihu bai. Le gwe to bai lume le lume la susirado. Anihal hanichi ubai sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene. Luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha guia. Sedu tani ligili si angheli. Sedu ti lebu sanude lu. Había sido
1: la iglesia. Apocalipsis capítulo 2.
4: Bobur que lo ángel le tira a la iglesia a Éfeso. Manía que mejor. Y te realía en la niña con. Aule hao que se duvaro como el indano o le noene. Le guiña eibu que la página va a ser de lebu sanú de lo legol. Subuti muti son le jadrigo bei. Subuti muti le tere huati marilu mahagurasa. Ani subuti muti lo hago señala hafa con ya hao riba bei. Subuti no muti lago hosho kwa humani ya laha aningu maya lago apostolo kwa hama ani mama apostolo kuhagie. Ani darihu mali lago ngee hama. Gagura suha gun, ani sufi huwia sarago liu na huwadi marino wago, mabucha nuga huwago. Lausun lira, ani ngaba kate hadiga magunda atina lao. Maweni halinisi huu kemi ya furumi. Liga lubaiti, harita kwa huma ida hii ya laha meha ani asakri ya huma. Adiga humi kati leme hadiga bi furumi. Ahi madiga maitara, Nidi bahuwagu furese, apa menagitaru ni lebu hisangu delu lida ke hulubara, ahi kuberi ke hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere wukate lebu herutu bai Nikolai te buhun, luma burikate lele hadirgu bai, legia iere gubai no.
5: Le garike iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon, tila na buriligilis.
4: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida ke tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Babur halu angin le tita beligili to esmir na bong. Banyak kami hong. Itra lian na niya gong. Au le furu me ti lumele gumo honi. Le me ya owa bay ani viva ya. Subuti lumuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subuti lumuti ginya lagu adimre ha hama ha ariya guma ya lagu puri yu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginya luiti gelandi gu hama mafi. Manute da huma lue le lumbe ha sufri ni. Ladar guba mafia fiu hada ni fulisi rugu lu locho ogono mafia sumbu gui. Ani hasufri ruba sarago lagu tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
5: Le garike iru guba ilu lagambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya, masu riuba nyalida gelibia ma oweni. Baburu haluanga lile tida me ligilis to perga mubongo. Baringa mehong, itera linga nariya gong, awle gama baru efeng to gagil gong, to biango gong amana. Subuti numuti ni elwago lida la fulaho le yin lupe lala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lira, numa meme nye dun, ni ilu humangi le hafia nuago, ni ibi ni lida le la farube antipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho le yin lupe, le yin lupe laguma di ha mafia. Gama lumo, ani burikate hadirga magunta tina lao. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, Hama banya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, lulafiru guduni Israeli na lau heigi eigi nile adagara guduwa ti honguwariyo. Luma luhabagare ton lida ahoru hani. Anya higini hama banya higiru ni kate leme tuli haloru tabi Nikolai ta gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirku huma iter, nidu bahuwa huma dise. Aba menagayin da guhama grigi hadiru balibu ni kate ile, tau efein, tau afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi rutu, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dhugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidye tini kaa on lue dige lono le eresi biobale. Babur haluanga lile tina biligilis toti atira bon, baniga mehon, itra lia nariya gong au le lirau kungiyo le itra bai agu ke watu gemeti. Le adi lugudi kei boronse le iri cha wabu wale. Subuti numuti sun le hadugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau habura su. Subuti numuti nye lau hadugia la kate buiti kwen to loi meha furumi. Kama lumo, ani aba kate ga diga magunda na lo agambo no hesa vele to ani ngo mon lagu profeta ta ani mama ni lo teye do ne grigia la utarma da ho nani gulu haga no lida a horu ni lo malu hegi egi ni le da gara du ote hon wari ruhad na da to lo ta sanse ro ni tigabe ma ha giro tigiro ni ta horu ma ni na ha lagu na gulu da ro laga bana ro hon afara wan nani metirani ama ha gabar ha pa yatuma Nona ba sufri ni hawagu, ahi gubeir gihigir hatagu ni kate lebure tadagure. Itara loba ta subdiru ni sun li girsi, la usubudi nani lebe aritagu ni, no matebe anigi. Aba nga na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahi bi hati akira banya, ama fala rubali ya ruhu tahani li giya, machili ni yegi asubu dirile umbi haguara ni lunu yage kate ilani mafi. Nichu batinagi ama nungu ni hawagu. Goni humele humati dari niabi, Agani nutia, adega mana hamai mele na bu serube la dugun dari lumo lebeha, nich gubo bafu hon luagu guri nechami. Itrake nich guni nugu si bumbi ubafu no. Apa me haguma de uni nechami guri lau badu lani na guma dina nile lau tigurau. Apa me hamuru guta guni kesi sauti rule lau timu. Nich gubo gi e warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garike irugu bai lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan en le tita me ligir esto saro disipo. Maria gamme hon, itra lian na niego, aule hau belani bon ju sedu sifir go hama sedu warugu. Subudin muti son le hatigu bai. Subudin muti lo hi lain hiña la, la usun ari o go la lagu iba huma. Aga gudu huma, ruhuma eri lubri katele ani go bai lubare ge longe. Ari hanali lo mu wala la le hatigu bai ligibu ge nungiete. Harita wa humai lubai telaru do be hum pala humai asakri ha hugu yame anu magabu to nit bahu wa go ke liya bi aba hi wer to libi de on hum la son lira anya fiu guri ge hagana go yisar de si amada se no hamagi ru hata ru hum hagiya e ku banu ma tau do ku tharu to ladga du ti hum agani rutiya adar ru bada go haru to ani magida ru lubai hi ri tita ge libro to lani na ibagari magumu chalite Aku dari gunung kaisi nani uli ngibu ke nunggu cipungi lu mah ngibu ke lani angheli.
5: Le gari ke iru guti lu lagambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi halu angheli le tita me ligilis to Philadelphia bong, bariya game hong. Itra lia nani agu, au le sandu bai, le gie inara ni bai, le gama bali ligele uru bai tabi, le uwa bai ni abagayara tila dobi ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladoru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai. Rohati na apa benda darani higi bugiye, le lasi eruni aba adoro. Latika lau sun lau wala here, adiga adiga su lau nungu mati, ani gunflit nunuma. Nadiga balun hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lagu kuri hama, ani mabagari turdiya keisi lani gu bungi. Aba mena utara kwagu dunia higi bugiye lu hasubi turuni lagu kuri lan numuti niya banya, isi yati no. Aida huma li nungu mati lu gagura su huma, Iga nareitu batu nubai, lue litani ocho wagune le nubai liabi lua musu upau lo hocha wagune wa soha upau wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru zundigia ya menyigi, abai manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu du bai gie iseri niri hawago.
5: Le gariga iru guti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Babur haluang helile tita bai ligilis to lao di se abu. Baria game hon, itra lia nariya gong au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati lele dugubi bungi. Subudi muti son leha dugubi. Subudi numuti lau madili huma ani masu hugui. Tili gubai hadun hamuga wasu gubai hadun la. Kamalumo, e bashar gubai, madilitun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gudiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu itu la dan hum, lagu namegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu fugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu hubuya. Ize nichi gubai dimuri hun lung hagai ha golu le afin huwa li lagu watu gemeti numagi. Lu risi huma le tima timati, lu gin hagai ha dagu harutu numa, lu hadore gun lagu hasurusu ha. Lo ara ne lo hiji ni le don hago lo harihi. Ebe che no muti ha hise ba yano lau idere, arbu da hao hon. Lo ti lubai ti seri huma, asate ha hubi ame. Ana ha bena bu, na guwa hanyo. Le agambu ti numalale, aba lataro ni bena nuba, ne belo ruba lumo, aba menegi luma, hau ligi ame luma. Aganyero tinya, nichi ko bobaro on numa gualago lala na naruya. Itragi na ganyero abananyoro luma nugu ti luago lala.
5: Le gariga irugu ti lula gambu, agamba lele larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larie su kata ile, abanarihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala lile itere baikei tumala lifidu, lebuga adimure haba inu, aba larie gono.
4: Wariba nyahu, nanahu dali kate lebre lube la susre don, lari gine buri lebo.
3: Lida ora ligia, abanaredenu labu gelo bafu sifirisando. Abanarihi aba lala narue hani, sielo, anianiha somu grigi anyu luago. Itara linya, kamaba adubu miriti, le hasup, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetuke yaba dubu le esmeralda. Geye gulau lala urua iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala urua iligia. Afri heti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi sifili. Nyenye gie abakati ligibugi halu kamahamuga aba barana le lauti bidirio harungongati. Lamida wa gie gwa lau lala narui hani nyenye ngadri gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hagibugi ki hanagagi. Le furumi etihada agie itar liye kei aba liyu le habiyama itar kei aba bagasu ugiri le haruwa itar liye ligibu kei hagibugirigi le hagadru itar liye kei aba agila hamahati. Gadri gubai hagia sisi ngarina luagu kara aba hadagi buihanya lau agu hawagu dandu bogu digie kei muna digi habiti weyo gwari abu hau akuwaraha.
6: Sandu, sandu, sandu wabure mebungyo le sunti gabafu le viva bei luma ge lubara ge furubi metidan viva ligie weto anile lube liabi.
3: Sagiti hichu kukata ya gabagariti haa weiri guni inebesi lumetengiri ni lule nyumba iluagu lala narui hani le gabagariba ilunsunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi ya bulubungi le gabagariba ilunsunda. Aba hichu guni haridi ligibuji. Aba hakuwa raha harinyaga.
6: Wabure me wabungite. Garicha tibu lumperesi biruni uweiri guni inebesi lumumabafu. La duga buhuya adugi bali sunkate. Lau buhunda badugi. Lau ginye buhunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lonwere le nyubai luagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyu. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda halau umala li reinti larinyaga.
7: Kaka tina boilu la daru no liburu luma lula heri tu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tuge. Ni ibini lu larihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tuge. Ni lula liyanu. Aba tilarinyagu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngalilinyu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no liburu luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagariti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kamahamuga afaruali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sumubo. Nyibiti mudu ligia, aba lanigu no liburu tugu ya luha burugungye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadri kata ya gabagariti hagia hama wei gadri weya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi weya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali, le meme hafuri idu lumutu niyabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigu no liburu, lu bahari duniti senyo. Ladega ruwa tibukaisa adaga ragaduni, ani ganyi bugia grige lau bita lubungyu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechan. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewidu luwa bungyu te, luma lu hagoma diha ubo wogu.
3: Aba ya narihi, aba nagab ni hamala li saragu angeli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kate ya gabagrit ni hagi hama woyan ya mutu hagi nyenye numiyo nu angeli gu hani ya galau umala li hereti
10: jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri wele wene luma inebeste luma tayu ni lumu dule hafa rubu
3: agamba numu tiginye hani ya gu ni sun kate ili ladugu baibungi usiyeli le muwaru gubai le labu gebai muwa luma le barana habai luma sunkate le lida baibu
10: ruwa la tenge ni nebesi uidi guni luma ubasa yule yumbo ino ulala na rwe ni luma lumu gumu usunda
3: aba haria gugadri kate gabagri tia hagia
11: itara laka
3: aba hahudura gu wen gadri wenya ya motu hagia aba hichu uweidi guni lu
1: Apocalipsis capítulo 6
3: Abat narihi dale la heiri dumali mudum frumieti lidage sed seyu ligia aba nagambu la niego aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
11: igam
3: aba narihi aba gabai haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dumali mudum libia maseyu aba nagambu la niego hapia ma katanya gabagri tihagia Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugun aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
11: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagambu lani kwa aba umala li hamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Nyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da la hayri dumba li mudu, ligadiru seyu, aba nagambu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
11: Higama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri bayi lewarihi bayi luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lagu ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa nima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nu hawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Yesu Kristu, labu ginyanu latari, haniega lagu mala lihereti.
12: Waguli mesuntiga bafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo, ida mesa bakwai regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idagu harutu, aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu murusu da dari hostaru habiri gulida eseri widu nilu kristu ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba la heiri duni mudu lisisi sei, aba la dagaru aba ume buharaba kanali, aba lauri duweyu kei dagu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo ba yumuwa rugu kei taburi haigo tuwege didi buda lahingi shunu garabali. Aba lagumu chaku sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladinyo na kusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu da kulurua ite kubo hulida huyu luma buri labadna kwa dubu le luago ba yudu. Uwa rahama kumadi matia. Habu di kusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati nuwubu, luma nu dubu.
13: Heiku huma wa wabu, haramu da hama wa lula ligu ya nubu yu amu lala. Luma lo ila nari meniganyi mudungu. Na tiko chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8
3: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bailiburu, abanyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoru. Aba narihi ne sedu angeligu harara ba yaligibu gebungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari gen, aba yaliabi aba angeli, aba larara muligibu gen lataru nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu lataru golu le ligibu gebe ilala bungi. Aba lamuda inu lugumle likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni ya bungi uluhabu rugungi angeli lu ligibu gen bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuincha gudu ni lau lenyegura watu lidage watu gemeti le luagu bayi latari. Aba lachuri ni ubo wagu, aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. abate haraseru sedu angeli guha tauba ya sedu fidlu himiru abalivire no frumete angeli lifidu abalasari lagun lubara huyele dere goti numa watu gemet laugi en hita abalachakaruni wa obo wagu abalagu dun liru wa muru solida gebo luma liru wa muru solida geburi tidi buwewe luma hidu abalivire no habia ma angeli lifidu abalachakaruni wa abakati kamahamuga aba onwe buubu duru goti barana hon abala sali rego lino amuru solida ge barana hita hila go te sung udr halida me barana le asali rego belu hita me gri go tugi en sung ugu nei to nyei bolida barana ligi aba liru no huru angel lifido aba te go do aba onwe bu waru go masielu ge duru go ke aba toch taburi go lwa go luru amuru solida ge duna luma lisen se duna igi vidir be waru go motugi aba la gi vidu lino amuru solida ge duna aba hove go saragu grigi ala daga ligifi dun na ligi aba limiru no hagadri angel li lifidu aba lagri chago liru amuru solida ge libiri wei lau sunghati hamo warugum leo bole agri chago bai hawagu aba laburi gadu manugon gadu tiwei wagu ni ariyeb lari gi aba narihi aba agila hama lamida go sielu ariyege ne ligi lau umala li heredi
6: fugi abu meha agano banya ubowa tamele lagambu tumala lifidu to lumbon Hibiru noha, hibiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba libiru noha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma, eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebeheba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe luidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamalu maumbaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagi gurigia. Luidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agu. Lida meburi wei ligia halu habai grigia oweni. Gamalumo madari habai. Buse hagi yebe hovegu gamalumo la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense yubaya luba uribu. Nyenye aba kata I habulugu gamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hagibu kai hagibu grigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari liyu. Darugulinya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teiba agu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu uriba ni hon grigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribu angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichaguti. Suga frumeti la misel, mege gili biyam. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
7: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawaguti ya gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumule li luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba ni le Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hata ge kada uruwa grige hilagubu. Uruwa uriba ni ligia watu gemeti gumule li luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itralia hali kama hewe gachugutia laugie haduga uriba ni. Hahibiri grigi ha mowe kubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugu be. Migiru hama I hahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwariwa ha lauti ya golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. masakri ha hagia luagu hafara ha habiya na ha ahoru ha luma hiveru ha.
1: Apocalipsis capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi nu
12: seraba amisura mundi templo gubungi luma latar abau dabanya me atri enula ahuduro gutini gamalumu mamisura abai kuriru le bongu di boi tibiti templo le degaderege wani hongi betu kumbite halugo nye hagoi chaguni uburu gule sana boi lagu bia vengi anhati aba menona habia gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu nidu bia sa uru wavembele bia gefetia hagoya hagega yawa wali bia tidu bebe to olivu luma bia lebu sanude lule ligivu gebe bungiu lela bule mesumu bo ahengi abuse luti la tidu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge aba mehago dunia haganiyo sun suina gubai itara ti lobe wa furumi guari lebu seti la tidu uriba tihon gabafu kinye gefeti ya hagia luhadolo nisiele lumamu yu la huya sunda anina la bungi yu adimure hayumu lugini gabafu kinye ginye luhadolo nitu na hitume lugini asukari regudu ni kubo lausunu uye ni muribani sagu habuse ru dami legumuha mali hawadi wali lagendo guba anima anule afri tuboilita gefusu le mebe wabuihama abame heferi de nuribu abame lafaro ni ya hilagu bui aba me herede ruruwagu dita lembe ni umbe buguburu gule Jerusalem lenye lumo iladara wakuo Jesusu lagu gurua flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba me karie gumie gerigia halida geti sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani lagu guru wameyu dimi animigi rubanya luhabu nu aba me hagunga ragoha ubogu gubanya lauhobegu darine luhedebe bukata ihamagwa le hagunga la diga sufuri guida hamuti ya meha miya profeta guhagui
3: gamalumu lari ya uruwewe yudimi iligia aba lagu yu guagudu niya bungi yu aba ya hasar anisuha arihi balia wairi tihanofu detagu aba hagabu biya gefenti ya hagia aba umala lihere tisielu yule arinya gubai
12: warihu mayamu
3: aba hamuda inu sielu lida aba duweri arihi guhaga niyo hon lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali aba tagulu ludu aba muna tidange sagu di sito uburugu. Aba hawegu sedu milu gurigia la diga haraba ganali ligi. Hahibiri gurigia aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai la diga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here ti sielu ye.
14: Lani halibwengi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Abati hele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na ruwe hani lau hagibu muwaru aba hahu duragun lu mbungi arinye gaina
6: tenki wanya bu wabure me bungi bugu ya le suntiga bafu bugu ya le wima bay luma gen lubara gen furumi ya tida wima bugu ya gweto tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bubu bafu ani gumese debu aruwe ha Ganyi briha neshane, chiluha wei ilum babaiha, chiluha gie da lum baguse ragudu ya hilagwai. Aba meritijumuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibi liha derega guanya bayahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilum biri. Chiluha ora lum baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi tida di tempulu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregu adile wainamuti.
1: Apocalipsis capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei nisielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. tis ligancho, lumaba ridi luago cada lichug, aba la turgu do dragon ligia, aba hada ki cada uro warugu malau lili, aba la huru ni amuarugu, aba la rana mu dragon ligia, tigibu yawurito lumo tagura, lu leikini tira damele tagura, aba tagura wuri tuguya, aba wuguri rahu le lube, le dera gudu laguma di halina su fulasu, keishila waba badu lani na guma de nile laut grab. Aba lagi daruniwa tirai tuai, aba lanuga niwa lubungi luagun lal. Aba tanura ha uri tugi lidung flasu makairo di nyei lubai arase lila bungi ubara tuba. Luton giru niwa nyei luagun mil lubia sa uru awei wei. Lari ge aba nyei laba uri busiel. Nyei lubai lagain dugua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Again dugua ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yang la siel. Aba lubait ila saganu onwe bu dragon siel ini. Le binadu hewe ligira le giri bay mafia o satanas. Le yeha bani sun obo. Ligi hau sun lani angeli. Aba hachaganu muarugo. Aba ti nagabu lani ego aba umal li heret siel uye.
15: Shabilha li asal paruni hon grige ubo wago. Jelilha li larue hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adega sagawa li le ichi bu mehaduru umadunga nyure ichi ganya hapa ihaduru weyo ugu aria bu ligibu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duit jenlu ile feri di roni habagari, aranse de duit jenlu home. Gunda ala lumo iti sieni, gunda huma hugu ya le agano buenye. Gama lumo fugi agu ha agano buenye ubu wago luma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya, la duga sugudi lumuti la urusu rugali lani dana.
3: Dati larihi bai dragon, lagu fui wali lau bo wago, aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gama lumo, aba lichigu biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la, taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balbo ito nigiru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tugu ya, saraku duna kai duna churunut. Nunya be la turu gudunu ebe ini wuri tugu. Gamalumo aba leader gunu muwa wuri tugu ya aba lahore chumu aba la churu ni sunduna le leader gudu be dragon liumulu gugu. Gai timati dragon tumu wuri tugu ya aba lidi again the gohama tirahin ha nyudu be laule lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis Capítulo 13.
3: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichig. Dis ligancho. Nyenye ridi luago kala ligancho. Luma iri burile au bay. La naba goi bungio. Luago kala lichig. Monstru ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi os. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lida gen lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakube. Gamalumo aba lareida gun liwun. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
16: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru watige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone ibuiti luogu wa luma lu la nabaguni ibungi. Luma lu laguma diha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimuna hati uribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru watigie lu lagendagu hama lani kubungiyo, dari laganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa, uwa banya, hiri buriwanyo luma gen. Lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
17: Le gariga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda inumua rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo italine latimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu lu hau dragon sungurige hau bo gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Abrigida de watu ge meti cielo ge no muar gu hagibu ge grige. Aba leye du ni haubo gu ba ya lauburi milagro le ubai lichu gu ubafu nu nu la dug ni linyo war furme guar gu mostu. Aba la dug gu du aba liya wa mostu le gawago ba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa mostu ubafu nu lichu gu ibagari tu liya wa furme tu mostu nu tadimune ha lumulu tafar gu ni ya sunha mahudro gu tiatu. Adiga tigia nu sun la grigia wena mohanya nyubriginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba mak luagu hahabu le honwer o luagu la hereb lugia uala ni aba gayarati la gaye ha ni kata ni la lugura ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busiti te kate le lichuau le gufura ndat aturi hale linumeru monstru la diga linumeru la uguri ani ani ha numeru ligia sisi sa urwa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiri milu grigye luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itralia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawaidigia, sabiawei gadiri milu ha salba rubaya hadagi ha ubowa gubaya. Hagia ha madara gumba ya hongwa hama unia, ride iti harumanyu, falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia, ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ati idewe se nu bungi luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru laduga haruma tiye ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu lapuri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti
7: inebela bungi uhu rubu buye me weri bungi lu chindu satanu la busra zuhu utubu huma nule atiku polisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi abalarinye gu
18: heigua heigua Babilonia to weri gubon la diga tabacharo da gudni sum necha ni lau diven le lanina livie ligabili tosenu.
3: Abaliabi aba ya hauru wa angeli abalarinye gu lau umala liheriti
6: Leão do Roguti Lu Monstro, Luma Tumliava, Igra Ligueme no Laburdino Aliri Monstro, Luago Luomo Olereberugu, Lato Beitivem Le Lanina, Lanarime Liganhe Pungio, Le Lesserupe Lidum Licopo na Liganha, Abame La Sufriru, Lauato Luma Sufru Ligibugue Mutum, Luma Hagibugue Ainigu Hassandiba, Lauare Ruba, Lugumu de linguagule asufu le rudubalia, lu sultana. Uwa bai emera guni ni veyogu ni ariyegu, honha awudurugu baya lu mostu, lu matun liyawa, ni honha gawagu bali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu genu.
4: Abul habile, Fulese watinya ha owet ya lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umai, aba melidi leha dugubai uwar hama, liya sifi isanga.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garau urguti ligibo gu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tum aba aluba agalai hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba lagua ragu lau umala li heret ilu le nyeibay ligibo guduwe la niya galo.
15: Dabum baluba agule, la diga chiliga da alu aluba hani, la diga funali nadi.
3: Aba lasu ragudu no le nyeibay luago duwe ri la luba agale muwa ragu gini, aba la luba ha. Aba yeti lafridu aba ya angeli, titage li tempulu bungiyo to sielu montau gini la luba agale hamanatu. Aba ya lafridu aba ya angeli li dage latari. Angeli ligia, gabafuti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu warun nule tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
17: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Alu bahabon tiresi ni baybay to muwar gubon la daga funar.
3: Aba lasgara gudu no angali ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu baybay to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agay dinale lanina ligayi bungi. Lenyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lina agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelu numo ninyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.